0: 7 Sport Radio 103.7 FM. Don't touch that dial.
1: All right. Mo so lekan wi pe eto titun ni abala meji lo gbe dani abala mejeji emi ati yin la jo se mo fe ke emi ati yin ka fi oro jomi to roro ni o mo fe ke emi ati yin ka fi kun lukun mo fe ke emi ati yin ka jo so kokuna ka si da awon eyan wa nile ka da won leko awon iwa kan wa ta awon wu lawujo loni to je pe iwa ibaje ni wo ko ma mu iwa akoko eleyi te ba mi dasi ma pe number yen eyan o pe mi lati dasi e so fun mi ki le ri si iru iwa yi ati pe ki lo ye ki eyan o se to je iwa gidi to ye ki eyan wu niwa iwa ti mo nso yi emi gangan fun rara mi emi na ma se lekankan iwa ti mo fe denu le yi gbogbo eyin te wa nile patapata le nse awon oga lenu ise ijoba awon na wu iru iwa beyen awon loye ilu o sese ko je pa awon na huru iwa bayi awon akowe lenu ise ati lawon ile ise gbogbo awon na ma huru iwa ti mo fe so yi iwa ti mo nso yi o wopo ninu ebi kokan ti nbe ni apa odo wa nbi te ba pe ni aibikita dede ni kini iwa yen fun gbogbo eni keni bo ba ti gbe ero phone ni emi ti bo won oluwa to wi pe ta ma nfin pera wa ta ma ngbe kaakiri lati ma fi pera wa on e fi pe ya e fi pe baba e fi pe omo yin le iwe e fi bo mo se yin soro omo se fi ma fun oga lesi bi ise ti on ran awon loye o mo pe ra won lotun losi lori awon nkan tin sele nilu awon oga loga lenu ise o mo pe awon to n ba won sise awon onibara awon lona kan ojo kan sugbon iwa kan wa to wopo ngba fun gbogbo awa ta n lo phone iwa yi mo wa fe bere lowo yi pe bawo lo se ye ka se gangan mo le ma pegun nigba te ra phone lojo kini ana gbogbo awon eyan yin patapata te ti mo lojo to ti pe awon te sese pade mo le ma pegun awon ton ba yin sise awon ara ilu te mo awon yen won pe ni contact lori phone te gbe dani e save number awon sibe be ni abi be ko nigba te wa save awon contact yi ni awon igba kan abi awon ore kan abi awon akoko kan be ni e wa ri number kan te save te mo rarara to pe yin mo se nsoro yi awon ti wa yi nba we won mo je mi leri pe o to di nkan ti mo so tori emi ti mo ba yin soro igan mo kundun iwa yen mo gba lo to paye ti le o ko si ona ti ota o le gba mo yan won te fi ebi to te wa buru ju ni awon ero igba lo data nlo ton fi mo yan kaakire sugbon sibe sibe tibitire o na la da ile aye egbra ti o ba ti le roju ko dan kan wo ko fori ti lati dan kan wo ati sorire ru eda be yo ma soro je o eda to ba laki kanju mon terisi nkan ni yo ti e wa da ni ko ti e wa da ni e teri si wo to baba rere de good luck to ba je pe odi keji na lo ba de e ti kogbon na niyan to ba dojo mi tiru e ba sele e ni se eni bo mu nlo ike opolopo igba lawon eyan kon ma pe yin ti won o si lori contact yin won de wa pe yin ti tori pe won o si ninu contact yin e save number won e si meni to je e ni gbe ibere ti mo wa fe bere lowo yin ni pe so da ta ba ri strange number to ba pe wa se ka gbe abi ka ma gbe ta ba gbe kini idi ta se gbe ta ba gbe calls yen kini idi ta se gbe calls yen ta ba gbe awon calls to just strange calls ta saves you know phones wa kini idi e ta se gbe iyen ni abala etu titu ni meji ni to ba di keji a to jo so won so fun yin sugbon lowo bayi won pe number te pe mi si down take on femi ni wi pe te ba ri strange calls show ye ke gbe number te save sori no sori phone yin iyen phone alagbe ka yen te n gbe kakiri yen se o ye ke gbe calls ti o je strange number te ranti te de save sori phone yin show ye ke gbe ibere keji ni pe se ko ye ke gbe te ba wa gbe kini anfani to wa ninu gbigbe yen ti e ba wa gbe kini anfani to wa ninu be se gbe yen e ri pe mo polo de ri wadani en also ke pe gan eyin gan osi ni ru awon to huwa be yen ara wole so many occasions mo ti fi strange number pe ko gbe titi do ninu si nbi mi si o ku mo pe mi mo pe e pe mi sori number yi ke ja jo soro 070 022 55 10 37 70 070 022 551 037 number keji te pe mi si o na ni 081 278-284-97. Hello? Hello? Ekrole? Ekrole, sir? Hey, orebete? Arata anso yi, o wakpo la wujo wa. Ojo jumo ojo aye wadin sele. Hello? Ojo jumo ojo aye wadin sele. O sele nile o sele lawujo o sele ni gbogbo bi ta lo ti a ma ri strange number ta ni gbe hello
2: hello e ka san
1: e ma kro le sir
2: e ra sir
1: yes sir
2: ayo lo lo lati bi mo sele
1: lati bo
2: lati ogun church
1: ogun church
2: okay.
1: All right, sir. It's just oh yeah. Kill any sort of tea answer
2: you. If I did it, David.
1: Ese mo dupe e ku lakaye sa ogbon oni ton le ogbon e se gidi gan ni baba mi
3: brother, would you marry him?
1: Oh, think Sonny Ade. Hello? Ekro Lesa.
2: Ekro no.
1: Ekro Jometa, sir. Lati ilu
2: Elere Adubi.
1: Elere Adubi, Ekro Lesa.
2: Yes, sir.
1: Eba mi da soro tan so yi. So da ke yan ma gbe strange calls abi o da.
2: Ilu ti a wa yi Sabanika Walk. Opolopo idi la ti godo ma gbe number ti a so.
1: Opolopo idi la se godo ma gbe.
2: Very,
1: sir. Yan numbers ti a ta fi sinu contact wa.
2: Fun apere.
1: Yes, sir.
2: Opolopo igbala nina. Boya anything wa save contact boya phone yen ti ku
1: ben
2: so da wa ni nkan to se pataki gan so ko si bi ti o ti le pa phone lo wa we niyan re lati sare pe so idi ni yen
1: okay
2: so gaga bi baba ni to pe yen se so
1: ben
2: bo ba je pe igba ti won pe anything o fe ba soro ni igba na la wa blacklist e
1: ben
2: so dara lati ma gbe number ti e of stop dara go re condition ilu yi
1: re condition ilu it ah mo nkan teni yen fe so fun wa e se mo dupe ogbon ni ton le ogbon mo dupe.

Olufemi of Africa. Alaji. Said Osupa. Said Ompi. Lori eto to n kilo iwa. Lori eto to n so be aye se gba. Aye atijo, aye ta wa, aye ibi ta tun gboju lo bayi. An soro, an fioro jomi to roro lori eto wa. Baye se gba on Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. O fe ki gbogbo awon lolufe mi bi kibi ta tin gbo eto yi ke ba n tetile ko ke je. A jo ronu si oro ti mo fe so yi. O da mi loju dada. Mo mo ni o ye mi dada. Bi pe te ba le fitisi nkan ti mo fe so yi. Nigba ta ba fi ri osu kan si osu meji. E se nkan kan fun mi. Isada ke fi odi keji oro soro si mi abi ke sadura fun mi. Abi ke sadura fun mi ta fe fi odi keji oro. Gbo mo pe oro ti mo fe so yi. Yo fa adura fun mi lati odo yin. Opolopo aibikita lo ti mu aye eda pin. Opolopo aibikita ninu aye eda lo ti fi opin si irin aje eda ninu aye yi. Opolopo aibikita eda aini imoto aini eko to o si da okun elomi lojiji. Nitori na gbogbo bi kibi ta ba ti wa e je ka ma ko ngbonpon ogbon. E je ka ma wa imo ku imo. E je ka sumo awon agba. E ma je ka foro sikun lasan. E je ka fi oro we oro. E fi oro lo won to ni imo to si gbon dada. Ki ojo waju yin ko le ba je ojo waju logo. Gbogbo e data da saye. Gbogbo omo adari run tin be ninu ogba ajara yi. To ti ni ipa kan to fe ku ninu aye ta wa yi. Ati emi ati eyin la ni ipa kankan ta fe ko ninu aye yi nigba ta ba se gbogbo ipa yen tan ta dagba ta dogbo a pada sodo eleduwa baba mi to dawa won si bere lowo wa ise ton fi ran wa ija je bi o lara won se ton fi re mi mo nse lowo yi awon ton ti mo mi ti pe gba ton ba nba mi dowe ke wa ma pe mi ni angeli lori radio tori pe opolopo awon nkan ni awa to je pa ma so lori radio won ma ngbe wa fun wa loju ala ni awon mi won jiwa pepepe ninu emi won pe wa si ipade won ni afẹ ko ba wa so ile fun omo araye oro ti mo fe so yi ti mo fe gbenu leyi yo dekun iwa fun gbogbo eyin te ma refuse lati ma gbe strange calls eyin to je pe alai bikita ni e tun ma nfi awon strange calls se yeye elomi o so pe ta le ni buruku to npe mi yi abeni yi fe gbe pe ni angeli re ngbe o ngbere bo wa so de re o ti fe de tan o wa so angeli re to pe o bi pe abo fe gbe pe nitori pe o fe gbe calls re ko sinu contact e nkan kan sele si ebi kan ni o baba ati mama yi nigba ti won wa ni university ni won ti pade ara won won si di ore imule won bere gege bi ore won jade university kan na ni bi ton ti jo ka iwe won gba oye won gbeko olorun oba mi yonda ise to da fa won mejeje ise ti olorun oba mi yonda fa won mejeje o ma da ore yi si meji baba yi ati iya yi won se ore daada won fi oro pe afeni won fi lora won tori pe won ti je ore o soro fun iya yi lati so wi pe ohun o se logon ti baba yi so fun iya yi pe mo fe fi o saya ese kese ni iya ti gba lati fe baba yi gege bi oko ko tojo ko tosu iya ati baba yi n gbe po ni loko laya alaafia eleduwa oba mi oba iyanu si jinki won o jinle ninu ebi yi ninu igbeyawo won ojo n gori ojo o si n gori osu olorun oba mi o tete yonda omo fun won iya yi n kanju
baba n rawo ebe se leduwa o fo mi suru fun ya yi mu mo ko tojo ko pe na sigba na iya yi finu soyun o si feyin gbon mo pon iya yi bi omo kan soso omo yi wa je obirin baba yi wa so pe ha won fe won tun gba okunrin lowo re won titi di akoko ti a nso yi ti won fi oro yi to mi leti omo kan soso ti awon ebi yi ni niyan o bi won se gbe ojan ju to pe ka won ni okunrin olorun ba mi o yonda omo kankan fun won a fi omo kan soso obirin yi se ba so pa bo ni aya kama won ma toju omo yi daada omo yi rewa pupo eyin enu re funfun kinkinkin awo ara re si mo toni toni omo yi asirin to longo to longo irin omo yi a mo da awon opolopo okunrin lorun omo yi mo iwe pupo gbogbo igba to lo le iwe ipo kini lomo yi nse otiti de university omo yi na se tan omo yi na rise obere se pope odun kini tomo yi bere se o wa pinu po nfe lo si ile lowo awon obi oun